0: restaurant. Gonze Momu Saloon ikoragana na Top Gadgets. A Main Street Homa haina DFCU Bank. Emihendo nungi kani ebintu original. Uwasimu tera 0 5 8 8. Itano imirina, itano inaitano.
1: Top Gadgets Homa. Ni waku hiki hae vite vikuwezigi kamusi yona. Umu wezigwa.
2: Spice FM 89.9 Love Your Life. I'm pretty set to tangi la kuke mkumura moko. Tukia gino maizini teka nisa iti vyako yako ina kanye sige. Nkanje na iti vika umuza kilo kina ikiliroho. Wengkanje na iti edwa tibia mkama. Andi ensonga ya MTN Uganda kujukiza. Evi intu.